0: completed the bid in the pinengu. Kiyote siling tip temako siling sa samangmo. Labda kule jin kitile siling tip tem 25. Kongiya tamogiyo kunji iget chinipoayeng. Lakini mewal duge ni gyan. Kiyote duge number one. Kele wani? Chill star 220 hash. Star 220 hash. Alright.
1: Bago tiche kikuren. Hey, get go ya teacho.
0: Ya teach. Kanyor 4,000.
1: Get go wagene bwana Enoch.
0: 4,000.
1: Oh, ini gara bara Millicent.
0: B3 is 4,000. Sheila 4,000.
1: Oh, ini Florence.
0: Orna jene gure sambai. Nika ako ti ega yata bari. Cheksu moga go tuya bo ondo no. Ak 4,000.
1: Yergo mada mini yo chepkiru.
0: Gotko ge ju tu bu sayati we. Gomi jeb kondo kcheke kwa ito ingso komorwa. Jeb kondo juge yo teki tiyo duga number one. Ago si ya duga nege meje ijil star 220 hash. Kakisa mge miko apkiru wagele. Kimeje bi kye toma go siri siling bakol. Gotko toma isiri siling bakol jeb kondo kcheke kia gun.
1: Konye nege chenge.
0: Konye nege chenge. Ijil star 220 hash. Ya duga number one.
1: Yergo Damaris.
0: Damaris Rotich. 4,000.
1: Maritimbi ya tuwe apkiru wa.
2: Tulina ni jamge?
0: Kijame ge?
2: Amene izalbe yo.
0: Ngo bye bye kapso you wait.
2: Ana le ani ga ani ra jitu ko je ta je ge ga bara la gen ma nyor ma nyor tike. Ko ngo ni zine ra kirwo. Ende re ni una ni noger. A le nya ne madam non minne. Ko no agere ko me agi na kararan amun pichon ko families ko me mujo ndaka me ngun ko me mujo iste ka me ngun inde mbaret age kot ko mi borie ko mi no ko tiene bara bona no na goy ji borie it na ne no ma cho mun amma ti ay gona kenge tu ja ma manon agi mutte tu ja igur bara bo je tu ja ko na no ndo asi ko bi kenga la le ngale jombo pichon amun ki ku ga tet nemma sabe so amwoin ya naleni akara kobi bogule ye ga bonono ye ngalol ji bonono na gete bengi le nyan jida kapti ko luiz ko yo mi shida en kapti ko ni gi nemma mangu family ko ikega ngobi go so so mangyon ko ko gi ko gi nyoge ngalol ji na ti chondo ko lakwet ko amono len ko gai ne mi ma ngati ikwenji mama lebure but maore nondo kongoi nizini lebu
1: kongoi MC taptile lamba siwa taptile tumaka siipa ya teni ablagot yot
3: kili mwangu sabi wa mune
0: kijome gei
3: kange tin gizalwe ya gilemo Bro, mengalai cium marisi, elah kuanana, mana? Sebab bunye, mengalai cium gua mohon ni utaga ne, kiri ni kawagi, kiri orang ni, ni kah kita lepak ukur ni ni atas. Analu hidup kau ni, kau mahu apa? Awang gua le miseri aja ni begitu. Awoi, ni ten mami jin mati jadi kuah. Uangnya, lakuanan. Kubaga ataka mengi, kwa kwa nyuan mnyewe, mii tembi kwa. Kwa bichote cha chwane, che muche kutatuwane sita netine bichote. Mala akwarane tatuwane. Asibi hiti, ke ngalale ngalecho. Mii teni kumuswe kechang, che muche ke ngalale ngalecho, kegeri le mii sita. Kwa kegeri kele, mamu kwa kse kire kabishia ngalecho, embo honda ni. Kwa tebe ngo nyuan, mii tembi kwa, kwe ndigo nyuan, che kwa zanana kwa kutebe ngo nyuan. Bawa tu bingko tak kita, apa na, bawa unana. Omah lagi nak buat na, ikut dengan kami ni. Gua ikut kami tu sida, anak mahu gak sed, kita buat anak kita berbiri, ikut dek. Gua elemi biri gua, asyik buat siapa yang boleh ada, boleh ada ni, pakai terus sida. Kenyer kita marah ni kerana dia, kuri biri gua, kerjus anak kami mu, kuri biri gua buat bingko itu. Gua kau biri lemu na, nama gua kiamnya ki. In the live studio, in our monkey yaku in the live, that's the dirty one way.
4: Changanyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibabenchi K24 TV isup arorutik cheisubi inam dekoda ne ngung anan ko television ne ngung angot ko digital